kabar mati, kamar pati, kucu pitu, kastu hati, matir mati, rauh depati, kalki mati, apun nate shu.